0: A little while ago, we asked the question, what is your assurance that God hears your prayers? We heard many answers, but the Bible should be our authority for every question. This is Theo Amante with the Bible answer to that question. Well, the Bible says in Isaiah chapter 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. The sad reality is that God will not hear the prayer of a sinner. Sin is such an offense to God that he hides his face from us and he will not hear. While we are sinners, even when we pray for our needs, or we pray for good things to happen, or even pray for our loved ones, he is not listening. In Matthew chapter 5 verse 45, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. God makes the sun rise for the good and for the evil. He sends rain on the just and on the unjust. So just because there is something good happening in your life, it doesn't mean that God is listening to your prayers. Now this goes against what many of us have been taught, but we need to rest in God's word rather than the words of man to help us understand God and his ways. Unless you are sincerely seeking for God and his mercy to save you, he will not hear. In Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. You need faith. He will reward you if you diligently seek him. Because we are sinners, you need someone to go between you and God. We are enemies with God. But that's why Jesus came to help reconcile us once again. In Romans chapter 5 verse 10, for if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son. Because of Christ's death, burial, and resurrection, we can be reconciled to God. Our relationship with God can be restored, and now we can go to God and he will hear our prayers. God can tell if you are one of his or if you are a sinner. God is not obligated to hear the prayers of a sinner, but he will hear the prayers of those that are his, those that have accepted Christ as their personal Savior. In Ephesians chapter 2 verse 18, for through him, Jesus, we both have access by one Spirit unto the Father. There is no need for us to go to a man here on earth to have our prayers answered. No saint nor any other holy person gives us access to the Father. When a believer prays, the content of his prayer is important. In James chapter 4 verse 3, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. We aren't praying within God's will. We ask for things and we're begging God for it, but we wonder why he isn't giving it to us. Maybe it's because you're praying for selfish gain, that you may consume it upon your lusts. In 1 John chapter 5 verses 14 through 15, and this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. Your confidence in prayer must rest on the finished work of Christ and that you are praying according to the will of the Father. Just like sin separated us from God, a Christian's prayer can be hindered by sin. In Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. You should not allow sin to creep into your life and hinder your prayers. Is there a sin that you're playing with, Christian? Pray according to his will. There is so much to prayer than just asking for our daily needs. A Bible preaching and fundamental church will help you learn the will of God. So start by getting saved. You don't have to be an enemy to God. Become one of his children. then learn to pray according to His will and not yours. Keep tuning into the station for more help from the Bible, because the Bible has the answer.
1: Titus Williams here, inviting you to listen with me to Good Morning Dumaguete every Monday through Friday morning, beginning at 7 a.m., right here on the Anchor Radio.
2: Your search for good and godly music is over. You're listening to the Anchor Radio.
3: Langit o imperdo, asa ka mo adto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaas sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios. O giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala. Matag lalaki, matag babae ug bata. Tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babae nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden. O gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. O gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay og maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dewaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impierno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom mao ang adunay makaluwas kanato. Og kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran, ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinaka-importanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo og kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo og kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran, pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliun sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw motawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka bang dugang nga kasayuran? Unang inahanglan ka ba og makatabang kanimo nga mas masabdan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon ug makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na bang dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
4: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
5: The reason why I love IBC is because this is where Jesus led me.
6: I love IBC because they help me to improve in my Christian life, and I won't be here if there are no workers reaching to us.
7: Why I love IBC? Because I have a great pastor and a good encouragement from friends and others and members here at IBC.
4: Come find your reason to love IBC.
8: Unapologetically different. 101.7 FM Dumaguete, The Anchor Radio. Keep listening and be blessed.
9: In Acts chapters 20 through 22, Paul was so set in his way about going back to Jerusalem that several distinct warnings or commands from God would not deter him from going to the city. Paul told the Ephesian elders in Acts 20:23 that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds and afflictions abide me. In Acts 21:4, it says that some disciples said to Paul through the Spirit that he should not go up to Jerusalem. Finally, a prophet named Agabus relayed that the Holy Spirit didn't want him to go to Jerusalem. Paul would not listen to the warnings, and it ended up costing him 2 extra years in jail. Is God trying to direct you? Does the same thought keep coming to you while reading your Bible or listening to preaching? Are you listening for His direction with spiritual ears? Will you obey what God says to you? Be extra cautious in this area if you're a leader. Leaders tend to be harder headed. Something to think about.